Avoka Paul Novak gen grad ki piro pou evaliasyon kompetans ak etik li nan nasyon an. Li se yon avoka universel ki yo respekte. Li se yon ansyen magistra e defanse pou pep ayisyen an. Monte sou site internet yo. Chekil. Gade pou wè koman li kalifiye. Koman li gen lontan la goumen pou nou.